0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke a leboga setlhopha sa re ditsoseng Motheletše Thobela go tswa kantorong ya ditaba tsa Radio Tab go ka letela ditaba tsa gore mokgatlho wa dinamelwa tsa botlhe wa National Taxi Alliance ka monde Limpopo o rosola ka bogale tšhišinyo ya kgore ya dinamelwa ya go nyaka go tloša goba ke re go tlhatloša ditefelo tšang go mpšhafatša motšhelo wa ngwaga ka ngwaga wa mangwalo a go tlela pelo ka masolo a go thuša ka mašheleng sekhwama sa RAF. Maphodisa ka Thuyando a thagotše lesolo la go nyakana le monna wa mengwage 30 Lebogang Mafaisa yo go begilego gore o timetše morago ga gore a tloge ka gae tikologong ya Meloane ka Thuyando. Ka go le lengwe ditaba ke tša gore nkgetheng maemong a boporesidente ka go mokgatlho wa kgwedi ya dinao ka mononageng Safa Zandile Zungu o re bao ba nago le maikarabelo a go se lefelo mašheleng a dibonase tša bararo ke le bašomi ba sehlopha sa Bafana Bafana tšeo di sa lefelwago tša sebjana sa lefase ba tla rakwa mošomong ga ka kgethwa ka Mokibelo. Ditaba tšele tše dingwe ka botlalo ka iri ya bolesometeng.
0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
2: Weather is classic jam.

0: Taba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke ya le bora se hlopha sa re tsoeng motheleji thobela di taba je ke tsa iri ya bolesome te taba go logo tsone re mongatlo wa dinamelwa tsa bohle wa National Taxi Alliance o rosola ka bogale tshishinyo ya gore ya dinamelwa ya go nyaka go tlatlosa ditefelo tsa go mshafatsa motshelo wa ngwaga ka ngwaga wa mangwalo a go tlela mbelo ka masolo a go thusa ka masheleng sekhwama sa go thoba matswalo ba tswa setlhabelo ba dikotsi tsa mebileng sa RAF. Bekeng ya go feta tona ka go gore ya dinamelwa Barbara Chrisim o rile bontsi bja baotledi ba difatanaga ka monnageng ba reka difatanaga tsa go šoma ka motlhagase mme go letetswe gore thekiso ya makhura e theoge yeo e tla go feleletsang ka go fokotsega ga letseno ka go sekhwama seo. RAF e ithegwa ka masheleng ao a lefelwago ge motho a reka litara ye nngwe le nngwe ya petrole goba diesel. Mmoleledi wa NTA ka mono provinceng ya Limpopo Frans Gasago o re ba saya go kopana le kgoro go atlhatlha bothata bjo.
2: Ere ke no bontšha go tswa dinamelweng gore taba ye ya go oketsa ga masheleng ka mo ke dipetrole ka mo ke dilo tse ka moka ga gane bjalo re ka no se bolele kudu ka taba ya gona mogaši ka baka la gore re sa emetse go ya go kopana le bona ro ba le kopano le bona go boledišana ka taba tse bjalo ro ba bontšha mogola le go tlhoka mogola ga se ba se bolelang ka gore ka mo gore ke a lebelela ba oketsa dipetrole ka mo gore ke a lebelela dilebi wa palela ko go di fokotsa se ba se kgonang ko go re tlela ka metšhelo.
1: Maphodisa ka thoyando a thagotse lesolo la go nyakana le monna wa mengwage masometharo Lebogang Mafaisa yo go begilego gore o timetse morago ga gore a tloge lefelong la gago la bodulo tikologong ya Meloane ka thoyando. Go ya le ka mmagwe, Lebogang o tlogile ka gae ka mošupologo bekeng ya go feta mme o ba a laetšang gore o ya Polokwane morago ga gore go begwe gore o hweditse mošomo lebenkeleng la go rekiša dijo. Le ge go le bjalo, ga se a ka ikgokaganya lelapa la gagwe ga e sale a tloga ka gae mme selathekeng sa gagwe se timilwe. Moleledi wa maphodisa ka Limpopo Lieutenant Sergeant Maphore Manamela o re ba ipiletša go mang le mang yo a nago le tshedimošo yo e ka go thuša maphodisa go hwetša monna yo a timetšego go ikgokaganya le maphodisa a kgauswi.
3: Re ipiletša go maloko a setšhaba go thuša go hwetša monna yo a timetšego wa mengwaga e masometharo Lebogang Michael Mafaisa wa go tšwa motsaneng wa Meloane ka ntlhanyana ga Thohoyandou wa bone go la mafelelo ka mošupologo wa la lesometharo Phato go begilwe gore o be a ya Polokwane ka morago ga ge a hweditše mošomo lebenkeleng la dijo. Mang le mang yona go tshedimošo a ka ikgokaganya le Sergeant Nekavambe go 071-511-1213 wa station sa maphodisa sa kgauswi.
1: Lapa la bomorutwana wa mphato wa bosupa yo a tlhokagetswego morago ga go tshokwa ke motlhagase sekolong sa tlasana sa Mokutupi tikologong ya Marerone ka sedikothutong sa Mopani West le re le sa nyamišitswe ke go latlhegelwa ke ngwana wa bona yo a bego a le botlhale ebile a na le bokamoso bja go phadima. Morutwana yo o tlhokagetse nakong ya dijo tsa mosegare tsa barutwana morago ga go bethwa ke motlhagase gausi le diphaposi tsa borutelo tsa go thetha ka sekolong seo. Mmoleledi wa lapa Nyeleteng Timane o re lapa le ipiletšago kgoro ya thuto gore e ba thuše ka ditirelo tša poloko ya ngwana wa bona yeo e letetšwego gore e direge ka mokibelo. Ntimane o re lapa le kwešwa botlhoko ke gore sekolo ga se sa ba etela ga e sa le go direga masetlapelo ao mme ga go kopano yeo e swerego sekolong go rarolla ditaba tša poloko ya meagong ya sekolo. Nkgetheng maemong a boporesidente ka go mokgatlho wa kgwele ya dinao ka mononageng Safa Zandile Zungu o re bao ba nago le maikarabelo a go se lefelwe ga mašheleng a dibonase tša baraloki le bašomi ba setlhopha sa naga sa Bafana Bafana tšeo di sa lefelwago tša sebena sa lefase ba tla rakwa mošomong ga a ka kgethwa ka mokibelo. Zungu o phenkgišana le moporesidente wa gabjale Danny Jordan yo a nyakago go kgethwa lekga la bone ka go latelana. Modula setulo wa sehlopha sa AmaZulu o latlhetše la bošiwana gape malebana le taba ya go ama go sebe gona ga motšhini wa go thuša go lekola tshepidišo ya dipapadi ke gore video assistant referee Vaka Boripana le ge go na le mašeleng ao a beetswego ka thoko go reka ngwagola. ke ruma ditaba tse ka lo gopotsa taba golo mme ka etsopola mo gahlo wa dinamelwa tsa botlhe wa National Taxi Alliance ka mono Limpopo ore o sola ka bogale tshishinyo ya gore ya dinamelwa ya go nyaka go tlhatlosa ditefelo tsa go mpshafatsa motšhelo wa ngwaga ka ngwaga wa mangwala go tlela belo ka masolo a go thusa ka masheleng sekhwama sa go thoba matswalo ba tswa setlhabelo ba dikotsi tsa mebileng sa RAF ke mafelelong a ditaba tsa iri ya bolesomete letela tse dingwe ka iri ya bolesomepedi nna ke tshepo mojoki wa ditaba tsa Radio TEF ke a leboga
0: ditaba go Radio TEF re ya go sedimusa
4: go tloga mankweng go fitlha ka dikgale re go tlisetsa mabosi a dipoledišano le boithabišo ye ke Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: o na le bothata ene a ka se kgone go rwala bothata bo a nnoshi o di ga botse gore a kgone go fitla mo di ofisi tsa ma social worker a mangwe le a mangwe a kgone go ipolela le bona ge seemo re kwa gore a sa le seemo sa rena re kgona go go referela o ra go isa to the psychologist ba kgona go thusa go ba gere kwa re seemo se ga sa le sa rena re a kgona go referela to mafapa a re bereka go lona go ya le ka mogotla ba re kwa gore ye taba ye e nyakana le mapodisa ye taba e nyakana le di psychologist go ba e nyaka ba bangwe ba lefapa le leng
1: namile jale ke maele a mafelo le karata ya go fetisetsa go setšhaba ke ra re lebeletse taba e kgatelelo ya monagano kare re batho ba bantsho ba ba gantsi a re kwešiše taba ya gore motho o na le mathata re no re a wa ditla feta namile jale ke maele a mafelo re le karata ya go fetisetsa go setšhaba ke ra re lebeletse kgatelelo ya monagano
0: maele nka ratang go eletsa batheletse ba radio chef gore o seke wa tšhaba go bolela ge o na le bothata gopela thušo ga se bofokodi go bolela ka bothata bo o nago le bona o tla kgona go tsa thušo ntle le batho ba le gore ba tla go ahlola go na le batho ba le gore ba ka kgona go thuša ntle le go ahlola
1: le go nne o boledišana le rena mo mesong ya legono
0: a ba re leboga sese tanki
1: ba re fetsa go boledišana le bona ke mo dira leago bona ba fetsa gore botaka gorena re ka dira eng e setse re na le mathata le kgatelelo ya monagano le gorena ke di ka dife tse le gore re ka di bona e setse le wena o ikwarago jale wena a ke sa kgona o ka bona jang gore wa mo gona ke tlhoka thuso ke tlhoka le go gopela thuso ko bathong
2: ya a ke tseba kerelo tsa hotsa e le gore motho ta re ke ne le kgatelelo ya monagano ta re o itira motho a ipona
1: a se gantsi nkere motho a thoma a re o na le depression re thoma mo lebelele ka letlhakore le lengwe rrawa mose mathata a ata a feta le wena bentsi a tano feta re sa kwesi gore like e boima o ya ka mogole ka ba re e bona ka gona
2: ee tlogela go ganya ee lotse ke lotse e le gore di tlono feta ba raba ke dilo tsa batho ee o gatile kae a re o re bontshe gore mo o gatile go
1: gonaee
2: ba jere motlhala ya kgonagale fela gona taba motheletša radio tf be thelefela metsotso lesomesenyane pele ga iria botse re tswela iri ka bolesometee gomme ka gorialo re go topela fa koša go tša go yo masekela tšheleši ke ngwa dikoša tše re go topela go tsona mesong ya legono ebile ke re kgana ba re ke tšheletse lebitse la koša e fela a re gateleng pele motheletša radio tf gona mo stationeng se sa go theletša batho thobela.

E ka ba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itwatsago menwana ka tsona. Sefeto e ke lenaneo la a re itsošeng, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare. Radio Turf, setiši sa botheletša batho.

0: re tlogone pele re leboga lesome seswaelela metsotso ka moraga e riela ya ge ke lebeletse fale ke ya bosupa fale ke lekile go ka lokiša se sengwe fa batheletše gore mošito wa rena o tswele pele ga gone gore bapedi ba bolela ba re ga eme ka lešimelo fa ba tlogone pele ba etse ba gabotse yona taba eo jale ke sa boela gape kudukudukudu re lebeletse bo sergeant ba bangwe pele re humane bao le gore ba kgauswi ka baka la re ba lemegala bone tlogone pele e ba fa bothata ke dumela gore mo ba leng gona re tlogone pele di sa ba sepelele gabotse ka baka la la megala e le re a bona gore nomana le ge re ka re ba iša moyeng re tlo ba le bothata ka gore a ba kwagale ya ba gore bjale motheletše re tlogone pele re ba le bothata bjale ka se sebaka fa ke tlogone pele ke amogela bo sergeant mašiane fale ba gona fa magaleng ba tlhomphegele gabotse ka fa oe re tlogone pele re leboga bana ka boitlhompho le boikokobetso e tsebišeng go ba theletše fa ka boikokobetso fale le kano e tsebiša go ba theletše fa
1: ke a leboa mogaši ke rata tsa sebaka sa ke dumedise ba theletše ba radio tef nna ke le sergeant mašiane tlhoka mankong ya sps
0: re tlogone pele re leboga ka mokgo tlogone pele re sepela ka gona re no ba re lebeletse tabanya le nngwe e tlogone pele e le botlhokwa kudu-kudu re lebeletse melao e le tlogone pele e šeditse kudu bana kudu-kudu mo bošogong bjo bja lekgono pele motho a kano re a lebeletše melao ye e le re tlogone pele le šoma ka yona kudu-kudu e le lena batho ba molao bjale ge re bolela ka bana re lebeletše batho ba le gore ba wela ka gare ga mengwaga e mefe kudu mo e le gore go melao ye ya bana e tlogone pele e ba šireletša fa
1: ke ya leboa mogaši ke fetse ke boela gabedi ke re le bamamedi ba lena ba radio tef mogaši gopola gore bana gantši o ka bona bana le batsofe le basadi ba dira protection e golokudu ebile o ka e lebelela le national wide o ka ba re tlhagiso ya bana le basadi ya ba ya re le batsofe putiso ya gago ya protection ya bana yela Child Protection Act ke ngwana a thoma o ba ka tlhase ya dilemo tse 13 o protecta ke ya Child Protection Act but remember odima taba ya gore ngwana o a tshwarwa re o ba re lebeletse taba ya gore crime yona ke ka kang because remember every person o e leng gore o commit a crime o swanetše a arabele but o na le mengwa e meme ka se dumele le gore ngwana a arabe ka yena monye o tlile ba le gore o tshwanetse a arabele ke motshedi wa gage ke mo e gapeletšago gore blame ka ba gore mengwaga ele ke e boletsego ngwana ba e sale ka fase ya taolo ya mang ya motswadi
0: e tlogela pele e kwagela ka mogolo bele ge ke lebeletše fale go diragang ge ngwana a napile a dira se re kanego ngwana o commita crime when a child commits crime go tlogone pele go diragang fale le tlogone pele le lebelelang kudukudu ge leya go attenda melato ya go sana le ya bana ke eng se lo tlogone pele le se lebelelang kutuanyale se le gore rena re le setšhaba re se lemoge

ke lebele ke metsotso fale motheletse tle go lapele e mpotsa fale gore ao ke metsotso e ka bago e masome pedithano pele ga e riela ya bosupa fale re ga re lebeletse tsaba tsa go amana le melao ya go amana le bana ke be ke sa tlo gona pele ke kgona ga botse gore a gano e le gore o ka kadume ga molao fale go ka tsheletsa motheletse go ne le bana ba bangwe ba le gore tle gona pele bana le mathata a mantši kudu ba bangwe ke dibuli ba bangwe ke tsela le tsela ba bangwe ba senya bangwe ba utswa bangwe ba dira tseletsa bangwe ba wela kare ga ditagi ke kwele bo sergeant fale ba bolela taba gore a bannete ge ba le kare ga tsona taba tsa go sane le tseoe ba ka kgona go ka ya ka kua go di rehab gomme ba ba thuša ka dingwe tsa taba mara ga ke lebeletse ke be ke senape ke lemoga gore bana ba ge ba na le mathata go sana le ao e le gore ba tle gona pele ba sa ke ko gabotse ya bona ba ka kgona go ka attenda ya go na le di-programme tse le tlogona pele di beile for bana bao le re tlogona pele ba sa laolege gore ba re tlogona pele bana le kotsi go setšhaba goba go bana ba bangwe ka bona ya ka baka la gore ba bangwe ba bana go kgotsa be lena pele ba wetse ka gare ga ditagi gomme go ne le mananeo a legore a kgone go ka ba thuša gore ba kgone go ka efoga maemo a go swana le yao ei go ne le lentsi le lengwe ba rata go ka lešomiša fa ka polelele ya semolao ba re ke restorative ba re ke restorative justice ya gore ngwana o tle gona pele ba e tlo mo apia fela ba mogadika gore a butswe ka baka la gore re a tsebe gore dinawa le go ka di apea phura e tlhokege ka gare ga dinawa jale ka molao go ne le mogo mongwe wa go netefatsa gore phurenke e leke go butswa le ge e sa butswe ga botse mare e ne o butswa ga botse a ke re shita le di-popcorn ga re popi ka moka motheletse nko ntumelele ke tle ke late bo sergeant re kgone go ka tla ra lebelela yone taba ya go amana le melawana ye ya bana gore na bana ba ba tle gona pile ditaba tse di ba ama ka sebepego se sefe ga re tlonape re ye mo go bona fale ka baka la gore re a tseba gore ditaba tsa go sane le tse di se ka tla tsaa direga ba re no rena ga re tsebe gore na go diregang ka tsona mara e be le gore bo sergeant ba kgone go ka re botsa gore na go diregang ka sona sebopego seke ya re bone ba bangwe ba gare ba tšhela batho ka metsi ka fa lebele ka ke putiša ke le tee kara bele ge bana ba ba tšhela batho ka metsi nagane go tšhela metsi ga se molato ge e le gore ke molato napele motlhomo wa tlo lebela rena molato o kwa mohuta mang ka baka la gore ke bone mongwe wa bana a kitimišwa ka hamola e le ge a lekile go ka gopiša ba bagolo ya ka nako ele ge batho ba tšhelana ka metsi ka bone mongwe a etswa ka hamola ka ke putša gore nge ba mohumane e be tlo bana pele e le bothata lo tja go swana le tše ge bana napele re kopana le bona ba la ka gare ga mathata go swana le a molore go bana ga ba sana bana pele ba tlhompha batho ba bagolo ya ba tlhoka gore le bona nke ba apeiwe lo tja go swana le tše se ka tsa dira ka baka la gore o mongwe wa go swana le baso shitse napele a nietse o mongwe o gatilwe ke koloi ya ke dilo tse dingwe tse ditlogona pele di tlogona pele di le botlhokwa ka gare ga ditaba tsa go amana le bana gore bana ba ge e le gore o mongwe ba tlhoka go tlhatlhiwa ba santse gore ba tlhatlhiwe le ke gatlha ke gore taba tsa go tshwanetse ba sejeng di ba diladitse rona bana ba santse gore ba tle ba tlhatlhiwe fale pele motheletse ke nyeke tle gore ke ye ka fa ke leke go checka bo sejeng te fa

0: le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Leputu. Motsweletsi Gloria Maponya. Midumong le metšhining ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Matlodi wa gamalatši. Mararankodi a bophelo.
1: Ona mogaledi o tantshe ba gabotse o tšheditsa ba botša ngwana o mokanyana-kanyana ebile ke fitle mogaledi o mo kae etswa ka monto etswa
2: na o tlongolla o kare o tlile le batho ba sebata kgomuna
1: ke nyaka go lathiša makago
2: a eng nna maaka
1: wena mogaledi o nyaka go thuba lapa la ngwanaka gane o nyaka go tsena ka ku e ne mena mane
2: ae nna nka thuba lapa la ngwana lena le ntse le thubegile
1: O
2: lebeletse banna kwa campuse a tseba gore go ne monna wa moemetsi
1: a sa ka ka go roma ona mogaladi ka paka go roma wena o etse
2: ge lena le tama le bolela taba tsa borena bo mogaladi le ba le romile ke mang mammotlha ka lebaka la gore ke tsa lena tsa ga matlhaba le a nnatelele a sa nka nnatelele le tama la ga shefangedi ka ina laka
1: ai
2: king
1: a wa loka man nka la ke mampeke
2: gape
1: wena
2: king
1: mosana go botsa tla bošetso kesimela
2: e re ke go botse ge gore yena mampekeng ononowe o re wa mphala o re ke se ka tsewa go tshepile letšatši le la motlhoto o re wena ma
1: o ne maaka
2: ke re mampekeng o re wena ke se ka ba ka tsoga ebile ke go boditše tabe e le goreng yang diragelela mo bilong
1: o ne maaka kudu
2: ke go botse nnete
1: o ra kaka la rule wena o tšeetše mampekeng
2: ke mo tšeetše
1: oa tseba gore onaa
2: nna la tseya batho ba go matlhaba o ka re lentelela gore something a ke tse gore le nnyaka eng ne ande re ko go boje tabe ya go le lesedi ke eng
1: wena oa lapiša mane
2: a ke lapiše go lapiša
1: o bolelana go tlhaba o re o thuša ke re ke lena bakgosi baka a sena lena le ampolang nna sebele a feretha lapa lela
2: ka nnete sešo sebaba mongwai ke tsebile ka re lengwe letšatši le tlilo fitlha la gore taba tsela tšaga matlhaba re di kwe rena mogaliadi ka lebaka la gore re tshwana le wena re ne le leme re di fetišetse pele keng
1: gape o ta thobela ngwana ka motse
2: a walela le thubegile gape ka kua ba di o dudiša ko goreng ba ne bana mmogo ee go ratana gona ba sa ratana
3: mokomišinare
4: thobela
3: le kae
4: o ere ke tshware dikhuru tše tšaka hei a go a nyokelela ss a re bona re lena o kana wena o manye ke a bona sefatlhego se a semathomo ke se bona
3: mampekeng
4: gape ke a itshudulola a le monagano wa kwa mo go wena mane
3: ee
4: ke a bona gore ompitša ka ntho la gore wankemiša mane a o ntumediše fela ke ka mo ke ema ebile ke tshwarere khurutše jaaka
3: aa se ntho ya go tshwenya e ke nyokono le lemoša gannyane gore lekile la nore lebeleša taba ya baruti ba mo
4: wena kana ore
3: mampekeng
4: e se o tantshwarela mane ke na le go lebala maina a batho ka pelanyana oro rodistepa morning joke yaka o mpona ke itshudulola ga botse ke nyako boa mateng go tompetsa ka dilo tse le o reng na a riamane felo le nna
3: di amana le lena commissioner
4: thalosa di amana le nna bjang
3: a ke re banna ba baruti ba ba nyonyobela basadi bale ba go thoka banna e napile ba ba dia di-sexual harassment
4: gape ye nyaka nna thwi
3: ye
4: nyaka nna thwi mampekeng tshedimošo e kae e le gore ka tswela maphodisa mogola o itropile kae wena
3: ene ba bangwe ba tšhaba le go ta go swariša
4: ema pele ba bangwe o ramang ke wena o motswa setlhabelogane
3: aa o mo wa mabarebare e re o ba reng ka simolole ka leina
4: oo ye nngwe e bolayang e setšhaba sa rena ke yone e ne na gorenye ge le lemoga gore go na le phoso e diregang mo setšhabeng le rena la motho ke kgomo le a tura nna re to kgona bja go le thuša mampekeng e le gore lena a lentšhe goreng ke bomaa batho ba e le goreng ba senya
3: motho o e re o ba gore ore re taya re motho o tholetša gore a kgone go ta kwa go lena mo komišinara
4: o yaya aua o ka dira bjalo ke kgopela goreng a etele bagoro ya sephodisa sa kgauswi wa bona mankwe ene ne a gana mo mankwe ee a ba etele ka sepitinyana a se ka senya e se ka fola setabe a re nyaka e molatša re nyaka e sa fiša
5: gona mosimane a gaphaka ko gona boya sekolong one
6: principal nna be ke ntse ke le gona mo sekolo ke lena ba gore o se bonale
5: o sekolo o e kae bona ka gore le mmane ya go batlile magong yaka
6: ga e no bone gore mamogolo ore o rata go thantsentsile matho a batho le bone nna ke atagana mme no bane gore ke lofile ga tenyana mmanta gao ne o ne o le a malobanyana mo
5: gora se ka re di a digaswe gale re go nyaka le sekolo se ka moka o sa
6: bonagale ene ke go ona latse
5: wena bele ke eng mo o kare ke bona le badi mo phate
6: ke no ba go nora lo kare lo ke ke ka tshwa ka tshwa
5: wena e ba no u bizu u di lo nyana tsa go tseba le gore le badi nyana nana le we le to ta mo mulong
6: a pa
5: la go bolela
6: e ba re le kitishe di buka tshe ka mo office ke me ke se gaphola
5: aga o tsa bile be ke no go fa task nyane mo
6: okay
5: a pe wo excela mona ka science
6: a ya gona go
5: bone mara
6: a gona go ra le ntse ba le ka mogone le bona le sampone gape ke busy ke a pusha my principal
5: ba tsare ke ngwe ke nanga no re o bana ka mfanona le tla go ba go thusa ka gona pele le wena o sentse tshe tshe ba ba
6: o wo principal a bena ke ne bo phela
5: ba kere ka sebe every day re la re tare e lo ruwa palela o tare nja le no tata ka mo tsa o rona ma jija masole ya masole
6: gape nna gape o ne e lelo jeng ke a diphushaphusha la bone so eš ketogotse le gore ke gakela kua le kua
5: o swantse o thuse ba bangwe le wena nna ona o nyaka o thusiwana pile ba bangwe
6: amara forogo go kaone dan gore ke teke chese late
5: okay a one taba a o kokere
6: a renja
5: gore o kgone go thusana le bana ba
6: bangwe ebengbeng ga botse enaa gore o taba principal
4: moruti phutha dichaba Ruzi.
7: Ah, matlong.
4: Ke go bona wa lia le go goelela wa tseba ke.
7: Ape wa tsa re tsa go thoba ntse le ke sa tshe gore ka ba yo la ka go go la ka mola. Ao, ke a le ya le ya le ke re gane gane. Awa, ke no bona ka go ro rang.
4: A bona ke go tse bona le meta e o shetse ja go nkaela ka ka mo ka re go ro tsetsa. A bona a itshwenye monna. Eh, ke a bona re mo mabeng le go parara ke semphetso go feta. Le wena ke o bona seo ka gopola nto mo ka rola a ke motogile
7: gape la mafelo e re bolela o ka re be re ga re kgalana ke re ka taba tsela tsago tsa go ketima gore tama go ja basadi ditaba
4: bjalo le gone le nna ke tile go kgala wena
7: nna bjalo
4: ke nyaka gore o boledišana le baruti ba mankwe ela ka moka kua ai wa tseba keng lo tse ke di koleng forogo e ke gare ke joka-joka mola a se
7: ke re go botse gape wena monna matlong
4: ee
7: wa bona baruti ne
4: ee
7: go na le methobothobo e fapaneng ya baruti
4: ee
7: ee ba bangwe bona ke ya go botsa ke re dio ba le ditsotsi le dipheleletse
4: wa e tsebo le wena tabae
7: ga rebele e wena o lelang kefe ka re nna ke no ba ke efa description ya
4: baruti thakane le mosaditso kwana o re mmangeng nyana mpekeng ee wa o kgamega morusi tšheletsa gore ke go botsa taba tsa gore
7: motho
4: o ea o mpotsa goreng di-sexual harassment ka mmotsa gore o seka tlogela o seka senya nako mampeke tsa mo di-reporta nto e le gore o e kwele a ke tsebe goreng a ka a ba bolelela taba ya kerekeng ya go moruti goba ke di kereke tse kgane o thata keng ena o ka rewa
7: mampekeng ga tse di kereke bele o e kwele
4: ore mabarebare ke one nene wo moruti wa ka rewa fana moruti o dire
7: nomane a tsa ka mokgo ke nalang ka gore ke tswa le stato ore e re ke kesime ke ye doctor ee ke ye doctor ka re ebe ke tlaetse yona mothefo mo mabenkeleng ebe ke re ke fetse ka kwa ke ta kry-a se lengwenyana
4: ee
8: ko
1: Koko. Koko. Koko.
2: Tsenang o bulegile.
5: Nagane lo dula kaele.
2: Ai, mokgwebe ke sa feleletsa go dia lebona ka ko kitchen le. Ke kwa gore ke be ke e kwa o ka reng motho wa kokota be ke sa re motho wa kokota.
1: Okay, le kae?
2: Go bona le kae principal?
1: Re gore.
2: Ee, ra do etela ke lena gane go dia lebona.
1: Ke ka se le etela jwa. Lena le ne le mathata le ya kitima le tsa kwa sekolong. Ga ne bjale dilo tsa lena di tsamaya botse a le sa bolela.
2: Oh, ai, letsa principal e be ke libetse. Ke be ke rile ke tota. Ke be ke rile ke tota kataka le botsa mara. Ka nogo ga ke ntonyane nngwe kwa re be ke tseba gore le profite.
1: Ai, ba pole tla do mpotsa le maka.
2: Ai. Ya wa principal.
1: Au. Gape. Ke tlile ka taba ka moke.
2: Ai, principal nka nne le ga go tshusha.
1: A wa se taba go tshusha.
2: Ke taba eng le?
1: A ke re le a tseba gore ngwana o la o ke le botse gore o bereka botsetswa.
2: Ee.
1: Le lena le ke.
2: A wa le go di.
1: So ba lo. Ke na le leano.
2: Leano la eng principal?
1: Ke bona o ka re ge re ka no mo swara nyana, ra mo swarelela ka tsa mmereko kwa. Wa mmereko.
2: Wa school, wa school. Oh.
1: And then a tlogela go thata la tla la.
2: A mo bona le ka ba le thušitse. A le ka ba le thušitse principal ngwana la a ila nyoko mpola ka pelo.
1: Gape wa bona go nyamelela molaga ga ga mona. And motho la wa khatlisha this time wa tsa wa khatlisha
2: le mpotse mo principal ge le re lenya ka go moswarelela ka mmereko wa sekolo le raga ya tlodia
1: aga o na le subject nngwe e le gore mo shuma go buka yona ebile wa e rata
2: ee
1: ke science so jwale ge a ka re nna ke mo file task kwa sekolo gore a rute bana ba bangwe so bjalo o sentisitseng ka moko ore
2: ke gore
1: le mpolelele le ena a mo convince e mo mosharela ka mmere kwa sekolo
2: a wa principal mo gona le tloga le shumi e reng o tla re ga boye nna ka bolela le ene
8: a le tsao o ra le ene o sa tshwere buku wena a o khutinyana
1: a bo nkoko ke tla re ke khule jang ka re bula gona ntwe le gore ke idea no ba lo reng ke no lebella di buka
8: a wa ngwana ka se hanu wa balai mara ka mogona e pedilo tshele tsona ba roka di bala kudui le menano ya chaba na asinya ku to bona mathata
1: a wa kuku tshe we no ba dinonwane fela tsa mola strateng ka hore nna ga nka khutsa le di maraka tsa ka di tlo khutsa nna
8: ke a tsebaika ba isele tsago a wa mana ka mara ina ofu.

0: gopotsa le lena sentse le no fela le re le njoina nyana la bona la le le khone ke International Literacy Day sentse ke kino ba ke le bontsha gore technology ya sebyala byala e bereka
1: ba ya na mpotsa se go sa university na go se tsebela ka ile tsa o sa se uwe na ke tsebela sa pebele
0: e nku ke bile le ka no ba le hafosha nyana bible ye weng le tsena mo technology le ka ithuta computer nku go ka le ruta di physics le di science la bona rena
1: a ba tsa wa le tsa nna na tshi go tsona a di santre ka bona na re ba ge kolo wena na o bona re tshabile sekolo na kwa nela buku yona e bile be se ya ba di ukudu ya le na ya ni ya tshe ba di wa tshe tshi ka tshe tshi busu le motshare a go ita ka kai
0: a wa nku go gapa ke re le batho ba go le ba gona go ithuta e bile le na e bile le gona go bala bible dilo tshe dilo no ba bona le go le
1: wena na nyo go nyo go nkisa monna ke se ya hina na ke tse ba pebile e bile o ke le betse na rena le tswalela le nganye dikolo
0: Rezolla ka mafelong a September.
1: Tsaba ye la o ka re o ile betse. Tsaba ye la ya o papa o ile betse.
0: Tsaba ya bo papa e feng ya longoko.
1: A sere le tshwanetse le kwa o bona bana beno ngwana ka.
0: Bana beshu.
1: Eh ya sikhukhuni.
0: Ah. Na ke imo weng koko.
1: He.
0: A ke imo weng e bile ka mpane gore ke kwa ka sikhukhuna mo we le go bulelang ke tla ya bogomo lena. E le gore le tla ya le ba bona le lena nna a ke mo we.
2: E fedile bya lo tshantsetso tsweledi ya rena mararankodi a bophelo. Ge e le nna Patricia wa ga Leputu, Gloria wa ga Maponya, Paul le Tshelele, Lucky wa ga Bopape, Mahlodi wa ga Malatsi, Riri, re tla buisa re kopana gape ka moso. Mararankodi a bophelo.